Hei hi Akashwani, aizo olani. Voin meini som pasari patian nye ta na kan hun voi khat na kan lo tan le ta a ngai kha tu te. In va in chi bay kan bu ka chiu. Kan program hi medium wave meter zanga zum nga panga point panga. Kilohertz zanga som le le mega hertz za point pasari ba ka. Akashwani aizo YouTube channel a zing dar ra tling. Life a puan chua. Ane program announcer hilal mo anumi kania control room engineer duty civil ompuya ngai thatu ten voina hun thata kin man the nan du sakna kan la na chu

kan la ngei thlak tak thin lunga thlir zawk thin ti satu kha wala sai lova ania tuna chuan lal rat lu in choi thelo mangai na ti thla sakan ngai thlano na he hla ron thlang tu ti chu mamoya zotlang lungle ami in silal hlimpuya ma chuan al lalbia puya le mun moya zotlang lungle mi teba ka ke zo than tluang i te nu pa zo thangi te nu pa zol pui veng tlabung le walal so mi sai lo chan mari tu lung le mi te aron thlan saka vi kung te a we sai zo ami hian upazai rem thanga te chung kwa sai khama kon aizol le upa lh ro thanga te chung kwa ram thar veng lung le mi te aron thlan saka pujesia aizol veng lai te chung kwa longai thla ka ta nan tu no francis le rim ruati aron thlan sak buka a thlani debora chodi ofeli le lalma mate longai thla ka ta nan thian nu ma pui chak chuak in ron thlan saka piwan lal be li te chung kwa republic committee ngun ta kan longai thla ka ta nan tu pa aron lal rin dikha bethlem veng min ron thlan sak bok ani ole tuna chuan chuai thei lo na mangai na ti hla lal rot lui sakilongai thlang o

Nel ruat lui la sa kan ngai thlak ta kha chuai thelo ma ngai na ti ania tuna chuan dan le khungai na ti la Israel pa chuaw sa kan ngai thladona hela ron tlang tu te chu vi mamoe zo tlang lung le ami en si ro cham le ani si lal ngai kimi te no pa si lal lun buangi te no pa vanun ziri le atu le fa te zo pui veng tlabung pi lian hno na ram zo tlang lung le Lerum zao vati chuong tlabong bazar le. Lerou pui te nupa ramzo tlang lung le mi te arun tlan saka. He la ve ki vi gung te a west side zo mi hian upa vi ro tanga te chuong kwa. West side zo le upa bi lan muan ki ma te chuong kwa south bung tlang mi te arun tlan sak buka. Dominic Trump pui ai zo la mi hian Anthony Somale moi reng kai Manipur mi te aron thlan saka nal chan hi mi zema bok ami in vuli bia ki iflin le ram du ama Trump pui ai zo la mi te ron thlan sak buka thang ne moi le soma reng kai Manipur mi ten Dr. Florence Iflin Joyce le Charles Enga Guwahati mi te ron thlan saka Rebecca le Melinda Sidon Manipur mi ten thang thane mi le lal ro thanga reng kai manipur om te ron thlan sak boka nu thai zar ko ta bi na fa te moi le nelson te lo ngai thla ka ta na ron thlanga la thlamwana notice ball pui ami na u te notice ball pui le aizola om mek te lo ngai thla ka tan he la hi aron thlang boka dan le khonge na ti la ve khi ngurim sangi model veng amin serchi pa thian nu sang te lo ngai thla ka tan le serchi le aizolan chung te zong zong lo ngai thla ka tan ron thlang boka lalsang pui college venga izola mina fatile anu le pa college venga omekte aron thlan sak buka helave kelalun pui loipu venga mendar lo na anchung khatleina te zong zong longai thakata na ron thlanga van shat pui mami champhai dinthar ami in anu le pa le apian pui unau te longai thakata aron thlan sak buk ani in helave ke ngori sailo mona veng ami in than pui le eseri le mwana venga a chen dang te long ngai thlaka tan ron thlan sa ane ole tona chuan dan le khungai na ti hla Israel la pachaw sak in thlan elongai thlang u

min kal san ngai lo ti thlakan ngai thlak tak thiam tak me ron rim tu kha mizoram sinot choir ania tuna chuan a hmangai na fakin ti thlakan ngai thlanga champai ka rot pasur bial zai polin an ron rimang

min chuai zela ti thla kan ge thlak tak se tu kal ruat lui ani ya tu na chuan pensi bilal thang le ani zai kan ngai thlanga achiang le zol thin ti hla ron se do na hemi nu hian joseph zai ming thangan min ti dam le ro ti hla sa kan ngai thla zui don nya achiang le zol thin pensi bilal thang le ani

Rai si lo ti lakan ge klak tak se tu kha tho le na ni ro buya ani atuna chuan h1 limpui zai kan gai thlanga thin lung ti la ron sang.

Kan ngay thlak ta ka tui nung lui ti hla ni a ron sa tu kha e chwan la hlim pui ni tu na chon Margaret Malsom zuali zai kan ngai thalianga an mu chuak long ti hla ron sa ang

Margaret Malsom zuale hlasa kan ngei thlak takha an muchuak long te nea Akashvani Aizawl atanga pon ane he hi Akashvani Aizawl ane tuna hian chomadar somania lat pa chu fokro uti hun kan manga nga isak malsom tlong ale nensi zo than moiten pathian fakna hla an sakan ngai thlo to ane ama sain isak malsom tlong an khongai rongbol na na ti hla elei stroming liana pho asakilongai thlang u

chu an ni akashvani aizol atanga pon chua ani tuna chuan pathian fangna hla leng khom hla bi vanlal vuan ale pol tele chobyak sang ale pol te sakkan ngai thanga ama sa kan ngai thak tu hi bi vanlal vuan ale pol ten oh hallelujah lal paro pui berti lan sakani

0: tunchum kun na thok ta tan ti huna chuan furniture siam e zong pu hk la thang mo ya ching chip veng hlun kan palai na kom na ilongai thang u
1: ngai thatu te chibai u le heitun chuma hian a ching chi pa kan oma ching chi veng hlun a pu hk la thang mo ya kom na hun kan nei dona ani hi anu pui fanau te nen ching chi veng hluna an kho same ka thing lam furniture lam mystery ani a e zon nan a manga chutianga bol chan chaudan te tuna ini adin hun te kanin zo don ni ama sign bu thang moi chibai le
2: chibai le
1: ichanjing khachu tlem zong ha kan soe khami ba ka khan engi moni bel dui neyem
2: ya hey no pang te in tihan e zon nan kan han mong chau ve no no ni ya til reng reng hi na reng reng hi tei ma tak le rim tak tho chuan e zon at lak vek omni ti kha ke mani lai na tang lo pon le ke mani lai na po hian e ka kha a she chiang em em tu te ji ga me ni ka she ka kha kan sei do ne
1: a le lo ma me a di le he he tia nga mystery lam pang e zon na na e i chan hi akum ang tak ila che them a bor vel te ani pon a poi chang lawa
2: furniture hi kazir kha workshop ah kazir chingchi pa hian ka khria solo chon sang ni le patni atanga sang ni le pathum borvel hi ni karinga kanjira khanglai khan ti ang hian ei zon nan hian man kan tumang ti karing lawa khanglai chon no pang te tle rol chuak kha kan ya nu te lo awang a jina sikula kan kal pe to si lo nu le pa te lo wangin furniture kha kan han zir a zirna kan kala chi chuan thiampo tum mm chon lo ram na tho pe lo chhon na ma kha tiat lan bo nan anga mang mai kha kan nia enga mo chen kha kan anu kha kan chol san lian ni
1: ani tak chu ani le tu hnoi ang ye izir ti te kha so yare mem
2: reme tu na hian e ani chuan mual miliam san to mani lo ka kan puke than sanga ania aming po hen ka kongai lawa ani ama mi mal tak po hi mising in le chinna tang po hen kanin lat lawa status a le til langa ka tong kama te chon ka master re ka thina ani po thiam khop me a ko chuak hi kan tam me chung zinga chuan ke hi ka tel ve thi lawani
1: ani tak chu ani le atira chuan chu ei zon na na man po tum lo thil dang ti aya ang khan in ti ve de wania ei zon na tur ata na idil ruwa om chau chan le ma ila chau dang khamin han shi le la
2: nya khati anga ei zon nan po man tum lo kha kan ne tu nuwa ka ngai tu ale kanaw te ho bula te ka sei na chen khara chon khang ka zir katle rol chho ka zir tan tir lai khan tu nang hian ei zon nan hian man tum ta in ri ru te lo imbua sai ni sila kavan bon don tak o ka ti sina khang hun lai kha mizoram an mystery in tlema he ti lai ching chip thing tlang a po kan zir nak kan ho tu pa kha chu a thapol ania kan thil som siam chho kha aizola te mun dang dang kan ton chuak na sa a ti chuan khatia kan zir zo a khan kan chol san lia thiam tum lo e zon na na man tum lo na na na chu ti chuan nu pui fanal te kan han nei chho do na ei zon na ngiel nge kha kan nei lo ta ka wang khan furniture workshop a ti khan mystery kan thok chuin zom po ba kum eng mo chen kan chol to nu wa khan in zir thar le chopin mystery second mystery angi kan thok chaw te chuan tu hun thleng kan kal ta ani
1: ani tak chu i helai huna chingchi huna i tuna chuan i thok ta bera thokhat lai khan ai zon lama te po i thok chin ni te khang kan sia akhalam kha han soi vele photla
2: chingchi pa khan ka tho ka tho le na kha chu kan u workshop pa hen ka thok ta ani khan chutun ramin pan san ta ka wang khan aje ai zon lama kho pui lama tan thlang ai ni na tamang kan tia kan tan thla roya thona turpo kan la shelo chung ti lai chuan in kan zuk in lo tur kan zuk zong chopa sumoi kan in purthla bung ruwa ne pai vai tok in tiang vel chon ani ya ti chuan chan maria son kan muwa maro chu kan in lo na tang kan lal tu ka ron thleng ron ti huna khan ka thlenga amaro chu in chung khoi thina nian lo chok man rin sia ni thum ve ka ka kala ti kan na mi lo ka san ta ka wa khan a ka pai to a bolsak emily thai kan la nei box lo ka chol sana ti chuan turtlang lam panga he kan han leng cholia turtala maka thona turpo hi atira tak pejo keima zon hu poni lo kaning to lu tukhan in ka chuak pe to lo kan nu he chuak chhota durtla lam panga hen pathian in remaru tam yang durtla nga khan khamini khan in lo tur a han mu chuan furniture oh furniture workshop changtung tak mai ka thona turka han hunga la pathian rem ro jok te polo ni ang kha kha
1: ani tak chuti chuanin durtlang lama chuanin in han ti chau ta akata khanin nangma khami dang te ne na chang kopin nge iti amani ini iti hal ikal hal
2: o chu chuan furniture workshop pa pu nei han thok le phuta acha chu soi ta kang han thingtlang atanga kho pui zong lut kan nia thingtlang kan thil siam dan le kho pui kan thil siam dan kha chu e in zul zui in ang thuak ma se la thingtlang le kho pui kha a lo in an lo na kha tam talu tu ka thingtlang a tok kan ti kha kho pui a chon lo la tok lo kho pa chu wang in ka tho tir po chon ka lo po la sang chong lo second mystery ang veling ga la thok thok ko ta po chu ti a chon ni bul ka chan khu ti la ya po chuan
1: ani tang chu ani le aizo lama khaning kum engzat vel nge he mystery na hi itho a ti chuanin chumi nuwa ching chip lama te in let le ta a khlai bor khan soi le la
2: dur tlang aizo a kan chung hi ka chu khan kum riat bor vel hi ni khria kan e enge mo chung ko har sana wang ten e kadu hi taksalam chak taw lo kum lam upat upalam pang to ten ya durtlanga kabula khan omtur khan ka ko thina ka som thina a o meya han shwai turen voi ni ka kala amaro chu ni lo thul san le thina bp sang te lo ne ya achang le lo thlu khatiang khan chung ten e nu hi chu tiang khatiang ano ti vere boxia le lama mi en kol chho selian tu khani vangin ama mangai na khalo om velo thei si lo ti chuan healthy hati lampanga ching chi lampang ating tlang ma kan let len ye kanu en kol du na ril ru om pa ne
1: ti chani kho pui lama khani he in tha tho na lama mel sha te lo nga to do na chu ti lai chani in ron let le kha cha ui om ve vya wa nga khu lai na han kal san kha e khu lama in om chu nga nge in tho ber te in da sa chin nge tin workshop a te i tho lai te khanin mi order sa in siam top nge ina te khanin ba thok jok ti lam ma kha in tho nem zo eng lam pang nge tho nem zo ti khamin han shil le la
2: dur tlang ka tho chung hian atlang puin mun thuma chen mun ni le chan ve mi ina kan tho so ka interior in chung furniture mo abekin in sathar a ania tam zo ka chuan atlem zo ka chuan in lui building lui to sak thar ni lo achung chei that ti vel ania workshop a hen ka om tlem a workshop a chan na ka thok ve mang lo zo kani ke chuan
1: ani le khatia mi in ava che moi saka va tho chua khange workshop a han tho zo khanwa mi ti
2: annom thu a chuan workshop om chu nu ama amaro chu anom dan in ang lo mi na va tho so po khan mi chi sang sang mi nun in ang lo tak tak ngai dan in ang lo tak tak kha kan va tonga kan e zon na tan chuan in le malam hun zela tan tun thleng in ton riat tam tak kan nei pa chu chu a lu khati zo
1: ani tak chu ni e nge mi hnuaya nge mi dang zinga na tho shim shim sha thiam na ko khan acha shim shim ta tro ti chuan ani le i nang ma kha han easier ti te pon chu tui em em lawin easier ta a ei zon na na man tum pon ni lawin tia in ti ta ka hian i ti om tak nang ma talen ani ti i mu chuak le no no nge i ti chang chang ve shim shim
2: ti tur om tak jok hi ni in ka ria ka tuina per jok chu electronic thil ania ka no pan lai ka tei rol chu le zu lai ka no pan zu lai pan khol siam tep dik siam ti ve kha ka nuam ti jok ania mar chu chu ni sta chon kal ka duak chu chu ka kong than ni ke man ma se kha ti ang anga kal tur khan kanu khan puisa kan nei lo mun li fi ti kha lo to se kang lai ai zo la te tinga ka du na chin ang kha chu ka zir tu na ang chin kha alo hau tak deu wa khan fanle tar zir ve me ro kha tia le kha kha ka zir chat pe chuang si lo wa kha ka zir chok don lo ti kha se chok ve a she ve thi am yang si go khamim ban san tir ta an han chol ta ti chuan fanle tar lama kan kala ma se tun hu ka ngai to chuan kanu kong min than saki ka line tur zo ka lo ni yang ka ti
1: ani tak chu ti chuan in tun din huna hian eng tiang in nge na in tho china tin nang ma pon i thural pui te po inei karinga tin workshop te inei em tuna hian engei na tho dan kal phung
2: tuna hian kan tho dan chuan thing tlanga kan thoka khu pui lam pang ang chuan kan om lai ang khan thil kha thil zong zong kha tho thei lo wa chang chuan cheka square feet ang ten kan thoka chuan daily ang tepon achung kwa ina an budget amil tepon ani thawa daily tepon kan thok thawa ti chuan nau te hi kan e bia ti khan kanau ti hawne kan thok kwal a ani do ber mai mi chung a chuan
1: chuan workshop chu tuna chuan ila nei ri cha lawa eng ti khuna nge nei thei tur ang ten rahman da te a omem nge hetianga kal reng hi du zo kang
2: workshop pi chu nekina hi chung kan malam huna chuan nei ve nge nge hi chung ai don chu chu kan ri ro te po ama mulya ma te langai to chu palangai anga mar chu a khasu thil haran ni lutuk kur angai lo tailang kan kan malam huna tan hi chuan workshop an nei ve hi chu kan tuma nei ve nge po angai to ni ti hi chu ke mani po hen achiang san
1: ni e khatyang kha malak tharje kha nangmani thiam na ti bunnam po khan achadonin ka sha ati chuanin he sarkar in kong leite ati awangin kong dung om tam tak te an in te an han chata in 13 han sanasa ni chingsi pa te po ani venge kan hanringa chuta chuanin na te ati tamem nangmani ya po enge tun lai bawra ka na tho turte tamem in dei lozo kemge omle mangto lozo
2: kong lai chung chang a instructor compensate ti lai bor vega chan na tama amar ju kai mari ru chuan tho sen lo order lak ai chuan kan tho khop lak ha ka du dan ne tun thleng in tun thleng e pathian khong ena zara na tho tur hai chham hi chuan kan lo om lowa kan phak to kina ne tu te laka e sun nu thatak nei kan do akut nu thatak en chuti ang tur chuan kan imbo se kan thei pato pin e amar chu tuna ma ma ang emem kha chuan abu pui hi chon na hi chu tam to lo ti chu tu na hi chu na lang siang to
1: ani ta chu ani le nang ma tha tho dan sim sim ma in nau de nen bo ni se mun kha ta in ba tho na a hian in zo phot chin nge na te hi arwalin pe in la ve chin tho kha kha in sem zai chin
2: na hi chini chi thum te chu kan la thawa ama ro chu ke ma bi ka chon seniority in kan order la kha kan thoka entil nan khoi lai kan lo ne ya mi mi lo bele a chi chon mi dang mi lo bele a en chu ti ang chon khoi lai kan ne ya chu mi hun a chu kan thok zo wing a ringa chu ta chuan e kan thok thayang mi nga thai chuan ti ang ten kan han in dora thing ka chuan an lo man mo fa la in thar te han saka lo lu u ve zung zung ten du wang khan ke chuan a thena chu a then chung ko then kha chu mi siri thok pui dang te po kan han ko muwa chu mi te chu lo tho tir me ro ti te po kan nei thawa ti chuan tu ti ang chu ni mai dir nan a rol im hun ni mun thuma chung an thongai lo kan lu to na chu kan zo fil a thik ram chon zo fil jel kan do maro chu man ro chat lak le bung ro chat lak kha um ve thia akar laga kha chuan til in danga te le til dang te chu kan khoi ve thau
1: ani tak chu he tun la ya mystery na hi acha khop mai han ti tian hlo te po acha a in sak tur te furniture siam tur te khoi chen lawan nei ti te po in lo she ve fa wing karinga khalam pang te po kha i han soi ve du nei karinga han soi ve la
2: nia furniture hi na tha tak ania amaro chu ka soi do chu hrisel na ina tur mm ti lai hi ka soi tel do ke po pumpui thalo nei ngai lo khonia furniture ka khoi changa pumpui thalo nei nam do ine ne in encore ngai kan ya maro chu he na hi ezona na rin plak tak ani rualin te ma ka ngai mi te ma ta no chuan ezona na atlak chu lo ti lai chu kar chiang
1: enge ezona enge te ma ta ka ezona na thok du lem lo tan chuan wati ve thor chi kha ni lo ni mo
2: ni chuang lem lo o
1: ani tak chu ani le he in sa ten min an han chor ta chuwa ni tu na poi so ya kan zo ma chu ti khan su nu che tak nei tu in dei matak in kan thoka i ti ta kha mi ba pya la ma khan in anuwa han in ma mo le na ang chi zo to nu a po e nge thil sia ma te po i te ma i mel hem le deu te mo eng mo siam that ngai after care kan ti ang chi mo kha tia in zui ang te po kha kha mi dor tu cheu ne na in ka ra khan in tiang in nge ati thei chi ne mo han ti chin nang ma ni bi kle mystery sim sim bon anti dan phung hi omem
2: midang hi chu ka set chi alawa dur tlanga ka tho na kan pu ti dan style khai ka chom ve je la tha ka ti wang yan a zong zong chon khang ang chi mel hem le che to ang chi ho kha a tho thei chong lo na a fa ti sak le thei to chong lo na ama ro chu kan ti dan thina chuan thil har salu tuk lo a thil har sa takha ani ngai chong lo buka tam taka chuan khang ang thila kha chuan kan khoi tona le kan thil siam tona te chuan min ma mo len om chuan min ko wa kan lakal jel chu ni hi
1: ani tak chu ti chuan in ani le khopuya dikhan kum riat bor vel te ro in han thok ta a thingtlanga ti hian in mistiri na chu in chun zom ta a khlaya khani china poi soi to a anna atepo thil du dana tepo ai dang lo lu to ki ti ta engi ha thlang jok le anwam jok ang tepo khan du le han soi ta la ani lo pon a khai khin na ang shim shim a in na tho phunga khan han soi ve shim shim la
2: nya thingtlang le kho pui chu khai khin rol zo ni lawanga ama ro chu anna ang zonga chuanin thingtlang le kho pui chu ain ang lo mm a kan she thiam theidan osam berin thingtlang a chuan thil kan siam ta antinan dokan kan siam a center table te rong kan kap dona san paper kan han pe ya rong ti kan kap kan san paper pe dan a rong po kho pui le thingtlang chu ain ang lo khop maya durtlanga kan thol him po ha ka boi da china ka sui ang khan thingtlanga khan rong ti kan kap ve fo wa to a ti chuan kho pui kan han chuk thla kha rong kha ka ka chun zom mai bo ka khuta kha khuta durtlanga po khan ti chuan helper tin en tihal kan han thoka rong kana ruma lekha lesson san paper kha kan han nota thingtlang na tho a thok thin khupui na thok thut kha kan ni wang khan a tok nia kan ngaya khan kan lo du to ka mitam tak pon ron khoin ron chul sela a to kan ti viau tho chu ka ringa amaro chu kan tu workshop nei tu pa kha lo kalta kalpa hen kalpa thil zut ang mei hen ten aron kalpa kuthina ron zu ta chuan pen li pen nga ve kha mi kal sana arun let le a finishing a khan du thu sam lo san paper kha kan la pen la wa alamam lo ni a om zia pera chuan thingtlang a na kan tho chuan tlema a phoi loi deuh le a chuti lai deuh kan ti lai po kha kan ngai dam maya khupui a chuan kha kha tiang kha ngai dam no om lo ta om zia chuan khupui la panga chuan kan finishing reng reng kha kar thar kan lak mam dal thatak ang deuh hian ka chan thin ani do bermei an lo sia han khai kin nan chon
1: a dak de bi ka ni mo e khata khanin nang mani ya khanin adu tu azir mo nang mani ron dor tu cheu khami du tu azir khanin ai nge an soi ang thlap thlap khan in ti thei mai ta nang mani chon khami ani kha chuanin kho puya mi te du ang tak a nge an la du thu sam lo po he tiang hian la ti ula an ti ang tak khan thingtlang mi te pon lo du se chuan in ti don thau ti na ni
2: an nimai amaro chumo thil khan mana neya aman kha asan lo entinan cheng sang riat man le cheng sang ni man ang khan thil dokan center table kha sang ni man le sang riat man khan in ang che design in ang che pon siamila a quality kha ai thlir sang ve de wani tlem hi chuan
1: ani chu lela ma chang an ngam to na na na kha chuanin in ku chuak paw kha a hnum bik ti na ni ani mai jo tiro
2: tin durtlanga po khan a great khan kan thina a then chu a design nang rang center table te po kan han siama antinan mangle tailang ol sama kan how to pa awesome nei tu pa khan in he chu first class tour o atia design in ang de orang sia khan
1: a then
2: o a then a chuan he chu third class tour fi kha ti mai ati khan a siam dan phung chu in ang de thuak ma silang in chete te chuan kan ti dang lam
1: ani tang chu achang e ti kha chuan ani le hetia furniture lama in han khoi ta mistiri na tian e zon nan in mang ta enge nwa mi ti lai ber a khamin han shil ve shim shim
2: nom ka ti lai ber chu e in a ting han thok chho ka mi in a te until du dan ang takin anan sui ang tak ten kan han siama ke man an nom ka ti lai ber chu kan siam zo rong te kan han kap kan han finishing ani tu ten achin lai te chu kan han khu bawa rong te kayang ti lawin an ei tu ten khami phel hlan an nga phel an mu hlan an nga phel ang che tho kha ke ma chuan mani thil siam moi taka alan khan anuam katia tin ha te po hi adam song song thin ke ma chuan
1: กูชอบมวยตักหันหัวอันไหนตัวเตเลนังมานินหัวปอกขานินขลังปังขจูไออันนนท์เยาะให้กันเหลาริงเวชิมชิมตบปะดิจวานินนังปนไอจนนันอิทังอาทิฮันอิมังอาไอจนนันนังมาอังินมิดัมตักปนไอจนนันนันมังตาอาเฟอร์นิเจอร์มิสทรีที่อันนี้มิสทรีอาปอกขันช่างช่างอันอมตาอ่า bulchan ve tirte handi te ang khatyang ta na nangma pon beidon na rum rum tur thilte po itong in karinga khatyang ta na anma ni han fui phur thai turang chimo nangma pon ilau ton to achangin e khami khan soi vela
2: nya a fui na ang zong chon a har kati amar chu katon to changin maba ka zo thatak a om don ani ti shia ila apoimo kap tim ma sa pera ti chuan furniture a chuan poimo le bok chu zaidam poimo kepo hi kleirol chuan no pan lai chuan thin chelu tuk mai thin cheta wanga trap top thai ang chi khatania mar chu furniture kan han zir chawa ka furniture zir na po chuan kan pu khanin pere khabin kiltira allu dik thelo koi ta zel me te topa thinya tur da la chung ta tu bo tha lang kulin mar chu kan kan thil siam kha thil man tawania mar chu kan pu khanin he chu tiang khatiang ania chu ti chon ti turan ya ti dam da win min shila khatrang khan e amaro zaidam kha poi mo thin chiat ne hin ai ngei lo ti ka shia ti chon tam tak ka jira tu na po hian ma na ka mi zia ang kha chu ka pai then ve teu to kan ei zona chung chang a chon
1: nang ma pon hlong na ai mi zia poi lo char tel reng ani chu tro ti chuanin hei mystery na shimshim hi midang te pon lo ti ve du don ta se ezon nan te polo mang don ta se hei tu na nang mani ti chi na po tu na te po in khoi te in ang lo ta a tha ang bi ang zong chuan in lak lu te po ain ang thei don ta lo ani lak lu that chum le a tem chum te po om thea ka tianga in din hun te po kha i soi re mi ti chin khan soi ve la
2: nya ezon na ania atam chang le tam lo chang te le a lok chang le lok ko chang om ve a azat che che chu sui thiam har via wang a in chu ngial po hen in chu fu chu har do na maro chu nuai khata chang noi ni kar te chu ani ve mai thei ti ve la ni maro chu khang a khan kan nau te lo te kan kan ei le in ang te kan sem chu tur te lo khan ani thei mai karing
1: ani tak chu a to blam kan thei do na nga nang ma shim shim hian i na i tui mel bok ta a in thil siam moi tak mu te pon nuam i ti thu te isu ya khata khanin he aya nang ma po ithiam le zwana tur le ihna po a chat le zwana tur hianin in zir bel vm tun thleng po hian inaw te chi te chu inaw te in shil te chu thushan lo ni ta se khami pian mai internet te tun lang lai chan mang chang kai to ta thil siam dan te han ena kha tia ang chi la in upgrade ang chi kha ilap tin na sa em nang ma
2: furniture hi azir to thei lawa coffee hian ma so chak mu to ka internet tu na phechon tan ban pha ka om to furniture kan zir la kha chon internet la om lawa so ta kan mu kha he ta siam tur chon tha la tur pon camera la om lawa so ta design nal de kan mu ka he ta vasiam siam le tur chon kan mi thla a kan cham tira chumi kan mi thla kan cham tira ang chon paper te si a te mo ti khan drawing nen a tha kan han lama sa a chuti ang chu kan siam thri na tu na chon internet ta chak to lu tu ka design tharal ni tin hianin internet a hena chuwa ka emaro chu kha ke mani ti da na chon internet ta kan lak internet ta mi kan lak po hianin a zong zong hian kan la chuang lawa min kai hoi tu tu ratan a ketlok anga tan chau kan mang ta tin chu mai ni lawin kan na thona te hian du dan an nei thina he an du dan kha ke mani a chuan alal bera internet a khan in anga tha le ro pui nal po khalo om po ni se he kan na thona an nei tu tur ten an du lo chuan kha design kha chu a thing ani topa kan na thona te an nei tu tur te du dan ang zeleng an kalamar chu na thona te tlema i ngai tu na siang thiam lo deu ten om khan internet a mi ti kan han hai hon puya chutiang khatiang chuan kan tia e thuron te kan han pia amaro chu chu ta po chon thutuk na kan siang mai chong lo a nei tu ten o he hi ka du a hi ka po me anti huna khan chutiang chung an kal thina khovel chang kan na ang hian mi khovel chang kan na hian mi hi a lu ane to ema wang hian inzir top thei om lawa ni tin zan tin he kal injir reng chon hi
1: alom ome atop beratan alongai thatu te shimshima mystery na lam ti ve kher lo te poina anlo shat be atan hemi furniture mystery ini na a in na tho na chang tele eng po lo mi se thil ton to te chang pon hemi chung jang shimshima soi dui nei hemi soi sakla chang kan du tok dan ya
2: testo muni ro pui do ka kan ya furniture chung changa teng te po furniture lo a te po ni she furniture a sei lu tai da e entina nasi takkan suyang kan nak koi lai kan naya in khat in ni ten min han biak thua chang ten oman chu ang te chu kan han thok zo don naya na local le mai thole mai tur ang chi te kha um lo ni kan sia tl chang te poi um ve thawa maro chu in don la local mu ma lo chang te po wang te po ni thai ma se kan tong tai thina kan chung ko in pathian he na na tur te kan di la ti chuan ei zon na atan te min pile ro na tho tur te kan ti thina chung khat chu in kan kan in lo tur hi kan siam ve in hoi kan paisa khol ang ang in thei ang to kin tha in ti fiang kan tia kan han tia kan sum kha kan khol them ve viu mu kan ti kan lo khol tam tok lawa a top lama kha chu khok ta khop me ti chuan paisa man tur kha atlem ta khop me ni bank account lama ti chuan tong prai ta na china kha suyang khan na tho tur ka di la pathian hne na ti chuan atu chhnudar khat vela chuan phone call hi local phone call number lang chitiang khatiang an ya tin na na tho tur nei thu emiron sila eng poni sila kan til kan thil ti na pianga kan na tho na pianga hian ka soi tu chan zo ka chu pathian siat pui le pathian poina a siat pui pathian po ke mani poina thil kan dil so thlin theina turata na ya chunglama thil eng kim ti thei tu ne na relationship thateu nei thei tura nei thei chunga kan thil ti eng kim hi kan na tho hi poimo ni ti hi ke mani ke manu na chon alang cheng ka ria entina rong kan ka pa furniture chon rong ka setlia kha chu har lawa rong ka zo tura a finishing clear kan ka lai ti har lai ta kan ya ka soi thina kan aw te bula teng te po rong ka ka don te hian ka lai ring te hian in pathian hi na ka rong tai chin enge ka rong tai chan ka ti chon rong ka clear ka har ber voi khatal lon to chon asiam rem le ka har to lu tuka chu wangin clear ka ka lai ti hian real to tong trai ning ka tong trai ya min ka pui ro te hi ka tia ti ang chuan pathian he na tong trai ina nei tam pui mo zia hi ka sei urdu lai chu ni
1: alom am he mai khutang moya inkom da hun chatak min pe ya akashwani aizol chuan e kal le zena tura po du sakna kan lana che kan lo me
2: ke po kalo me
0: tuna kan ngai thak tak kha pu hk lal thangmoya chingchip venghlun furniture siam ezong kanpalaina komna ani ole chuti jong chu tun chum kunna thokte tan ti huna kan ngai thla khau the chu ni a akashwani aizola changa pon chwa ani

0: Jordan Akhan Christian Labu a number zanga pakwana damlai khovela hian lung oina kimreng ka mulawa ti hla thiam takme na ron tuma hela hi FC Thanzona phua ania mitena kan saktam no pangtipuna kan sakna satzi ngami ani
1: ole chuti zong chum hun kan ron man thei chu ania ngai tha tu te pon in lo hlok puya ngai nom in lo ti venge kan be se kan lo me
2: tuna kan ngai thlak tak kha variety program ani a hunon mangtu te kha malsom tuang le no pang te chal tang aizolami te anni chuti zong chu tun chum no pang te hun kan man ho thei chu ni le ta akashwani aizola changa puan chua ani

Vanram ti la kan ngilak ta kha mission wen khang pastor bia zai pol te na an remani sa khang pastor bia zai pol ten lalpa in do na ti le lali swa kan ei phot chuan ti la an rem ilo ngai khak chhun zamang u

mangai che kadu ti lak ani thak tak kha ma bok west ka shin jai pol te na an rem mani ti dak zet adu si ti le lal pa kan lo mi ti la iti ka shin jai pol te na an rem mi lo ngai thang u.

0: tun tum thlai de huang a chuan lem chan ngai nom tak kan ngai thla anga sal tan na ti thu pui mangin vanal riat pui le a thian te nar zare veng ai zol ami te chuan hun anon mangang
1: so mi le a thian nu an class bang an lo langa
2: Esi kachanu felite dora kham local pri lukte kani esi khoi chatir ka dua ka du te rong khan lo ni tharamu tun lai chu chande wangai manya ka soi khai shin veyem kreis vela lo lai ka induam rap
3: oi dile to ler haring me madari mi lo ko sek to nya he hot lai chi mi alo
2: kan rei don lo ka soi lo vek to a kan thenga kan khoi nga zung zung ni me eyelash pe ni tu ni dang ani mai pan mo sia
3: en te tu na tu shem class kal hi ganing top ka ma hi ran bol le vak to kon fi thot lo shom nui te hola hian mi ji ngamin chai ve hin pai si win po i mai chu van bol se em em tu lai chui thu riam min ti le sham kha na po ko ti lo in glo hlom sia
2: oi lung ngai su fe ti ti dora chan skin care mai bol man tur chi tam lut tok mang ve ro ka ti ka tia a e chi te o ma in chi ya noi chi te laser treatment te thleng nom ve kalom
3: nya man ve chu ka chak rek ma se a chan ti zong zong lo man ve hi ke chu ka hlau de vun ti hian a chha pui phakang ti hlom
2: oi a hlau om lo rap thak tak se ta na chha fit thon ya antioxidant chalu tuk vun ta na chha fit ka man ho bi phei chu mo authentic vek ni pun an mang na sa lom ma se tau de u thaka
3: ai chu chu lo ma tau thei sia mi hen en tinia chi shan shan an le zung zung te chin ni
2: o do zong le nan te chuan ne ang ang man mei tur lom mi pon ni fi kalom a ba pon glo mei tur mo in ring lu tu ka ni kha tun lai chuan product tho hi zan la ma han ig life in ka review sa chi na nuam to pa ni mei lai zin deu pei chan follower gain na hi na mo
3: ai life kha ni zan na kalo en ve zoi ma se ken dei the la ku mu chal tu kha viewer la khan ta mang ring sia
2: mang chu a kha to kin kan hanom sexy se wai shem viewer chu pung thur thur mai
3: ti sia su mi nan screen record chin ya mo phong hlai lau lau mi
2: a ha e du le lau record si ka lau lau e mai tak takin tu na ya sum don na chabe polin tong chu mi zong zong in dal le pel chate chun du a an stop man mang lau ni ber social media vel han polan pe hi chuan mo zo zung zung ti dai la nak tuk chu chol te ni boka engi nangi program
3: oi kanu te puin nga yang chol hi chai mi hin phul ve tla chin sia holiday te chu the ra
2: inu khu chu den ve shim shim e kan ve nga thrift store thar chang kang teu khai shem ka chha pa shwai ka zin ten lo nya lo in ve nge ngi romin kya kal kal tu ma
3: e ani mo mania thil kan le lo ma moi hlom tap anwam sia ka lengu kan lo tia
2: chu chu lom riz vela min lo advertise sakla ten tia za thak te te hian zan lama pun hunga customer te pun nga thei lu tu
3: zan lama man hum zon anuam re ngo tam chalai lama hip do ni chu an chei nal vel sia man de huna lang ka le do nya man mo de wang ka ri la jam to te me nya i chha nu chu man mo tu in ti do la o
2: ui ti chung chung zia so ni om ma re la wang ka ti kha
1: so minu le pa chuan an fa te hong ha kin an lo ti ti mel mela
4: so mi pa tu lai chu so mi te wo na hi ti nge mani an ho har thei riau mai so mi po kan bang to a ti na re to te re nen a u la hian phone ni la pick up na chang reng reng shi lo mai an na bang an class bang ina ho tlang na chang a shi thei lo hi engtia han ti chi nge mani
1: an ron hove men chu an leng kol ve te po ni nga ngai to wa nga to hi ne
4: ngai to lo the po an ni lo hi kan fa te an nya enge an tu na an va che swal nge eng tin nge an om ti po sha da ngai lo ba ga tu lai chu rin lo te do ri lo khoi sha tur an om le not not chin kan hi me mo kan ti lai reng hian kan lo him lo ve reng the an ya phim khor angai khop me
1: a chu te em tu ron ni lem no i ko shon le khot la nga theng to kenen mang ve a so yin po ke tp ve ve lo kan fa de chu chu ti kan yem lo wang mei che chu in lao tho ma ve chu ma hai ra kai chen ne
4: lao thon te ya mai re nga sin in chunga kan huang hian pon lama an om dal kan shat pui to si lawa ma ma la hi zan lama chante ne na chwa hi aching reu me a cafe an ti karaoke an ti lo le games an ti zan re tak tak kheng he an chuak phom mai
1: a tlang wa te nian leng ve dong chu nula te pon rim ve duang a khil kom bol an nia fe thil ve ngai lom
4: han sei ve po hian ti ha di lo chan kat ze la kan fa de zong an pui tling ve thei don lo ni hi nu te hi chuan fa te hi kan ngai to chin em a thil hi kan don thui lo thei lo son lo ho lom
5: kan nu chu i va hlim lo mel ber bur ve
4: in khong ko du don sia choi ma me ang u miang som te han in ti fel la choi mi lo sam pui ma me te che
6: o le kan nu ka ni thang lo ko nge kre la wang kre cham to ra
5: mi lo e san me ru chu le lo ka ngai don ba ga ka ri la cham lem lo in bual te ka du
4: a ti le ta tlai de de wa hian in lo hua chue lo nga po hian e rual pui hle the po hi ni lo a rual chu e shan sham te hi changai
7: zo an ei lai chuan
4: in ho har lom nu tuwa za ni khom ka tlai ti ti don hi ni hi a enga tia ka tiam chen chen ma in han ngai chin ni so mi po nula in ni to in lama ka buai chin ti ishe re wa i the ang ang hian min chok ve chin te a ha thak chin e me mama nahi mi ruala chu ena chang reng reng she daw
6: ka chian nu ac thil ka le pui don ka ti ring kha kan bang her sia u mama chu dai na ta ti le to kha mani thei bi ka nya
4: dai na thi ti reng me chung de ruala chu e te hi tum ve tur nya
6: ka nu chu ti kha mi hi e hau kha tun tun ze la in khom don kha i lam thei lo pha nge chan dar re che pan ya ka lo sing sel mai ang
4: lau in siam lok sa kan kan ha la nge lo sen fel me te che som te
6: o ole ole
1: som te nia inu so yang kan in class bani chuan ho thoi thoi tum thinu la in lama ma na boy thin sia a khong ai thak thin mama la na lama boy ba thin sia ke la chu ti bok
6: class ba na act kan le pu ya do ai kan lo tlai de ni kham le ba ka kan nu chu strict te ma ma chin mi hi kon chol ma ng ze la ni nom chip
1: nu de zon thil yeng e to kim thi na internet tur ve kan ya hai pitling ve wai to a ze na ma po ni se thleng sang in i u pe chuan ta ta tak te nei to a rui lo le akai noi la ka po in pili lio chong ka shwe ya mi dang la ka po hian kan chuang ru vial thin chaw ni a
6: ya kan fela lo e ka pa na tu chu ka thil cha lo thin do na mi lo ji pe sak le mai la sang ni zanga ve kan ya
1: thil cha pe ngai i ti reng mai engem bang ngai cha thin ni karma sa po kalo pek sak cha inu in alo pek sak buk cha eng bang ngai cha lia
6: back male in khom na ken tour and discount line ya thom na thar le eng je na tour te po kan du ve lo class te kan kala a moi to ka in je te kan du ve a in college kal lai a mut khan ni to la lo
1: so mi kan tlang wala te po khan do song ta chu kan nga ve thin mala mun thui tak khir chungin college kalpa kan tho chwa chun te po mani tara mang mai lawin chung ko tan je kan mang thil kha nia mamo chin bak thil hi kan le me mai law tun la thla te zong in dang lam deu chon hi
7: mama le a chen te chu zan lama chuan
5: nga hin ngai je mai mak ka ti mai chiang mai muang lom lutuk
8: khang la nga i ma ve tum ti ha min ti ve nge lo zani chu ka fe le zoi la dur ta ka fe thar este to kom lo chik spon chelo nga
5: ries vera mu zoi lo i ek sim la class se po lo lan man le to kha
9: a ve ya ka expo ni lo takin a hau tok re tu ka in ji chu a chelo veo na in kan ni re man lo
5: tu nai chu ka fe kal po ka chak vak lo Thailand zin ka tum se ka pro khreo
8: ma ma chaw sa thin mo du hun hun a hian foreign ni sil char kal mai mai chu ne en ji du chi
9: niang chu ma le sarkar zem zen chung ta hiat lawa iPhone 17 Pro le thei ngat fa pa duat sual thei lo kha nia ke ni secret man tu po chung ta dil ze la ngai lain
8: tak takin ek tik nge zin tu ma tu lai sa bro khe ti ve zik mai nang beri brok ten chi na
5: tun cha to pa zin kan tuma kan tho pui te nen thil le te kan du don se in break deu ka ngai
8: khaya no big don ve ti kum po khani zin tro
5: ni kum te kha chu thil poi mo zin kan ne du ang pon kanom

0: ăn boring về đâu ăn rất thoải lái luôn cần nhìn xem nghe cho thấy ý tố mì
1: ý là vì nhá em xem bộ cho thấy cái gì đâu bye
0: ok cả lâu cô lắm chứ là kia nào bye
2: số mì là ăn lâu lắm lẹ
3: Esi kare ru ha tup in te ka mai hi a dik lo ring ring a thip fek a sen fek buk sia
4: ngi a khu mo kan en chin oi ni hi ngi om sia sen fek ni hi
3: chu chu lom ni zana chang khan run thak chana allergy dam doi vel kan eng ya pun re thei lo ring ring ka ngai cha thei lo skin doctor en tir fat ka du tu kin appointment ka sia ma ho pai ning kal pui la
4: nya in en tir fat ro a serious nge anat mel sia
3: doctor ka ve le boi thak vel na ni dang chang hyang ko um ngai si la wa ka lao thong diu thla
4: inge ikhil noi ve la ham mo bu tur te shi lo mi i man ngai lo man thut emo
3: chu tyang ko ngei lo tur chi ka man po ka shi lo review a an chan na lai te soi tur chan man ve ka du chin sia ka mang kwal do a han mo bu tur be po ka shi mei lo
4: chu chu lo i mang kwal do a bok sia a lo mang kati kati kha ma pun
3: an so yang thap thap in alom ka man a lo um po ka ring bi khle ne ba ka ka thil man wang ni nge yim ti po la sha lo chu
4: azwar tu ti chuan a lo man ti reng na a chat na lai che lo man soi chin ba ka doctor anga zir ra she tak tak an ni lo wa an soi zong zong oi tur ni khle ne
3: oi han ni nom kal fa tang
2: doctor bula chuan
5: lal mal so mi mo engei har satna
3: kama hi ni mina chang kha na ron sa hu thu ta ti zan vela chang kha chuan in a run thak fak poka tu kin phei chu ron sen chun maya
5: ani hi mo le khom wa kan en cheng ang engei noi thin tu la ya
3: a noi thin ti a ka noi no me skin care products review hi ka nei china active so hi chu ka mang de fe
5: chu chu ni don chu active ingredients ndo tu man poli thal le nem hey skin barrier ti chena solu tu chemical vi kan dia khomo le lam an hoite tikhan eng ma lo noi zui lo la tian dam do hi ka chong che a he zinga in noi nga he za na ba ke ma lo mang su o
3: o le ka pu a ma pon ka mang chin tho sia a mak tup he tia ru nam thu thi
5: om thup ani lo mo he zoi zoi in ma na tang lo man to ho kha ni vun ti chia a tu na aron lang chok zo ka ni kha dam do yang thowa vun har sat na jira en kol na san san om ve nia to pong man vak vak tur ni lai nem he i vun thai ti che vek ti na nia skin barrier che phe chu ain recover chung te rei do sia kin zela po har sat na dang dang khen pha thei bo ka
3: nya ui jang ha na poi thiang ti po ka ring lawa mi nan product review tu re min lo be ve chi na side income tan hian in a cha tin glow yes fe mi chi na ba ka a lo om lo chu tiang chu man dan tu ran ya chu mi nen chuan a cha te hin run tia an soi ang hian ka lo ti mai chi na
5: tu la ya min na le mel that kan du vek to tin ria chu mi tak chu rem cha mangin brand thar tam tak an lo pianga product that me le chang kang tak tak in an run sia ma mi hip thei tu rang perin an run in foka oi vek tu ran ni lo sum dong an dia an target ber chu sumani mai tu lai tha lai tam takin a therapyang korea japan ni chawin du ngal mmj la hi thalo in vun tha le le lai ti chia a har sat na tak takin han to chuan doctor bok pan le nga ya
3: ani ngot mai mel chat chak ve glow du ve ki kan ni to a side effect tur po hi kan ngai to lo chu ni ber ke ma ni puk khyang kan toar le a in boy ve chingot do mo doctor
5: boy ve thine abekin thalai ho hi kan boy na tamber chu in nia ba ka in man ral zong zong hian chu thian u yom tham velu tuka a pui mo chin ba puisa sen ral na tam he tiang hi chu au yom lu tuka mo hey ka jang hian u luk tu ni loin en kolanga tha thum noi lo kal la do ne o
3: ole ka lo mi
2: mama zin tur
6: tung tung chu bui sa kha in da ilo ta ri au mai bui shoi ka tung sia hotel nuam ve deo then pui te ka du ve sia eng te han ti chi nge ma ni tu na kan na khoi la hi tle ma zong chu ka si ral mai chu ngai don ni nom sa taka om gan du chuan ti veng ai ni hi a mi ti lo dan pon ni bi khai nem pu te pon an ti fo lo nom de wen han zin pho ti ra eng e ma theng lawang chu
2: so mi ta chung ko an lo lang le a
3: so mi pa karil ru hi na ngat mai tu lai kan chung ko bo ro chu ma ba chung chang bol yan min ti mang ang zwan e ruk thu boy han nei tur e ma tan zwan karing ngam ngai lo wasin so mi la me mu shi om khopin ti hian oma inge mo kan ti ni ke ni nu le pa hian kan lo zir ti lo sok nge mani
2: ani ngot mai ma ma hi e du tur khopin duam na ru ru hian nei ka lo ring ngai lo wa chalai ni tin in chunga pon lo chu ven po man sak phol lo vi lama mo le du zo an ti ve nan ti in ti boi po kan du lo sin le
3: an te te chung in thu an uin fel kan tia kan lo ma kan hlim pui chin nen an ron pui tling cho ri lo le kai nu an fil him in chen um kho veng la ka po kan chuang ve em em chin kha nya he tiang bo ra kan han tong thu ti sho um ka ti ngoi ngoi a za thak bok si
2: an ni ngot mai an fel kan tia kan tha zale ni wa an nom ti zo zalen ta kan ti ti la kan thil dan le an thil dan alo bin ang lo lu to khia po ya ni hi
3: ama chong tuen engu mo thila han zil po yan ilo chan ru zela thu cha po shil the an ni lo
2: the an to chong an zil ve long le
3: mi ti ang ang ti ve zel tu man nya ka hau pon ilo chan ru zela cafe an ti karaoke an ti outing an ti lo le picnic an tia ke ma ringo chon ka khap seng hle nem
2: adi ko me so menu faten nom te ta ka hunan man ve hi ka lo du pui ve a han kho khilu tu pe hi ka lo du lo chida lom le
3: somte lo tho to mo lo phe te inge mai vel te chu a zya de we
4: zya ve de a sa le thi te chu zya ma se sen na te kha he run du kho a moi lo to
3: ma na chuin kan sui a tho hi in oi ngai lawa thil chu lawa paisa in khoran fak fak pha a to pa ti khan in chhat pui le thawa mang an thak i dam doi te i hnoi cha em
4: hnoi cha e a re ve me ang chu ni nom ril ru hanin
3: han zil ve de chu po hian in heti zela ril ru hi in ti hali tu i uma mala hi ti hian thu boy du om lo zat ne na om chu ni sia
4: in dot e malom adu tu alia foreign adu tu huna china cafe kala sha si leng re thei si kal ve ku ki lam thao ke chu
3: lal man som ngoi ro ti hian lo chung zot sak chin su mi ti ang ang ti in tuma mi om ang ang om ve in tuma mi kal na pya kal ve sel in tum boga nang po mi in cha an ti a piang ilo ti ve a i pel chiat to kha
2: ni e som te tun lai chui nu ne hen kan ru ru ha vie ni a tu cha kan soi chu zo mei chi nu la in nu soi ni e mo ka soi ni e mo in ta cha tur ve kan ni a
4: an nin o ma lom zi ga chekin bi hin hau chiam ze la mut kham la ulin ni om nu tu
3: hau ngai lawa om ve me chin turania jing la in thau thei lawa mut huna in menga tho huna in mule tlata thil poi mo ni lem lawa hian in hun in khoral na sal tu phone in khoi lo le movie in ti thil chu jok ti na chang she hek lo
4: nu kaning ka nom sam lo em hi ka chivak pe lo lo
3: chuan lam hi in ne reng zel in swal ta vya wati na nilawin nun dan tur dik zo kan nun man mai hi in zir sham sham cha lau thai lawa min rei zan te tho tai tuk zo om ani lau chan hun bi nei khap zel hi a changai shi sel na atan pu cha ba ka in chung en ko ko nga ha min pui ve de te u
2: ani ngot mai tu na tlai tam zo rui lau le a kai noi a boi lau fel tak nga kan mu te hi boi ruk na riau suala nga lang si lo hi lo nei do vek ni me la ko shun le khotla nga po han tlak viu si tun la na le chang kana thli na ti bo hian tam riu mai
3: nyang chu mo le kan fa te pon ni hi chang kan tum lu tuk te mi mu alan moi tum lu tuk te mi oma nga om se tum na sa lan dang chu ni hi tun la chala te hi ma ni ni na anga lan mei a ya mi thle dan ngai poi mo na hi an nei lan to lu tuk a
2: ni e rui lo kan do wa aram pu ma kan boila hian covid masuk nilai cangkangan pun itu

Hei hi Akash vani ai zol ani pathian fakna hla ngai thla khun kan lo thleng le ta a tunchu ma hian lalrin lui tu mang zo re makhyang te le melody lal zir liani te zai kan ngai thau don ani ma sa pre ta shing nun pya pyal ral ram ti hla kan ngai thla anga lalrin lui tu mang in arun sang

Hring nun pia pia ra ram ti la ran sa tu kha la rin hlu i tlo ma nga ni. Ado ta chuan zo re ma khyang te in ka lom na ber ti la sak ilaw ngai thang u.

Tamhat em von lipakha maralen outreach na taluna dia ovei ta pam sapa cha atamha cha vasti azata beipa na nau tai pangaya ta pa sapa vanthli hesuve.

0: ICICN chal ko te sarem kan ngai thak ta kha seraphim lafim ti la ani ole chuti song chu ton chu mata na zaipol larem ICICN chal ko le central south division song star te larem kan ngai thak khau the te chu ania akashwani aizol atanga puan chwa ani Hey Akashvani Aizol ani tuna chuan voina tana kan hun duan lok then khat ilaw ngai tha ang u tuna changa rei lo te daruk li achan ve a hian chanchin thar mezo tonga puan kan ngai tha anga daruk le minute somli nui zafiam thu huna chuan mal som ke mali achhian te ram thar veng ten hun an ron mang don ani hei hi kan studio changa voi khat kan puan chwa na tur ani ang dar sari le minute nga a chuan pathian fakna hla kan ngai thave thunga nga malsom tuanga belinda elsai lo le lalmun moi var te te anron zayang dar sari le achan ve a zai pol hlarem kan ngai thanga chumi huna chuan zion baptist kaushan zai pol sate ek kaushan zai pol le mamit mun sam pastor bia zai pol te hlarem ngai thak ani ang zandariata pathian fakna la kan ngai thave thunga nga kewan lal chhan chhan chhuai samuel lal shwai tlua nga le debi lal nun hlu ite anron zayang zandaria li achan ve changin sports news delhi changin kan la chhonga nga zandar kwale achan ve du zwal hun kan ngai thadon ani zandar so malthan huna chuan na lan pastor bia zai pol te hlarem kan ngai tha ang chuti zong chu tun chu mata na kan hun duan lok chen khat kan puan the te chu an nia akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: tidam thelo shikpai turin manhel su wanduai wang a indu khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola fim khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mitse ani e
0: hei akashwani aizol ani tun changrai lote daruk le chan ve a hian chan chin thar mizo tonga pan kan ngai thadona chumi ma chuanin huntem kan la neya chumi chung chuan ka au chelal pa ti la ti bc zai than puya sakelaw ngai thang u

kan ngai thak ta kha ka au chilal pa ti la za tbc zai than puya sakani akashwani aizol chanchin thar mi zau chonga puani lo ngai thang o

Nui za fiam thu kan ngai tha ka ta ka hun lo mang tu te khamal som ki mali a chan te ram thar veng ania akashwani aizol nui za fiam thu huna puan chwa ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan tbc zai than puyan pathian mangai na ti hla sak ilaw ngai thang u

Asom reng chi ti la rosa tu kha ti bi si zai than puya ani hei hi akashwani aizol ani pathian fakna la kan ngai thau do na mal som tuanga belinda el sai lo le lal mun moi var te ten anron sadon ani ama sa pera kan ngai thak tur hi o isu ti la ania lal mun moi var te inarun sang

Tinlung damna ti la thiam tak me ron sa tu kha Belinda el sai la wani ado ta chuan mal som tuang an kan ngai to long ti la sak ilaw ngai thang o.

ka thiam tokin ti hla thiam tak mai ron sa tu kamal som tuang ani tuna chuan belinda elsai lawin lalpa chap thom ti hla asakilaw ngai thang u

Ben ngay thak ta ka thang ber to zo kang ti la ron rem tu de kha mun sam pastor bia zai pol te ma min mun sam pastor bia zai pol te an ne ado ta kan ngay thak tur hi zion baptist kaushan zai pol ten lung oi na kim ti la an re mani

Hei hi, Akashvani, Aizawl ani zan daria tani a tuna. Chuan pathian fakna hla ke vanal chan choi Samuel la shuai tuang le debi la nun hlui ten hena changin kan ngai tha ho don ani ama sabera kan ngai thak tur hi kadil lo zok mal som na ti hla ania ke vanal chan choi in alo sa ang.

Debi lal nun hlui hla sakkan ngai thak ta kha isu nun nun nem lo lo chongang che ti hla ani adota chuan ke van lal chan cho in minung ram ti hla asak ilaw ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta khalal pa nang chau ti la ni a ro sa to kha samuel lal swai tuang ani ke van lal chan chho in phulo mangai na ti la sak ilaw ngai thak chhun zo mang u

kan ngai thak tak phulo mangai na ti la ron satu kha ke wanal chan choi ani chuti zong chu ke wanal chan choi samuel la shwai twang ale de bil lan nun hlui te ne na changa pathian fakna la kan ngai tha khau the te chu anlo ni le ta akash wani arzo la changa puan chwa ani hei hi akash wani aizo la ni tuna chuan sports news delhi achanga lak chhon ilo ngai tha ang u

0: Ole hei, tu a chuan in helai dawr chunga hian in kan han lu tanga he dawr a hian thom thom oi deuh mai ten la zara a ngak tu hi a la kan than khantir ve dawn ani kapi ma sa in ihming te min han shil dawn ni
1: ka ming chu ke van le ruati ani
0: chuan in eng ting nge dawr chu pi ruati
1: ani pi ma ruate min ti thin
0: pi ma ruati ani a tu chuan he vein te in shal cha em
1: ui in shal hi har khop mai a re vong vong mai
0: so atiro ale peka chai lawin shal chep to tura nga ila ti chuan tun chum la than huna hian in engla nge in than ve ang le
1: le lian mo ya pa chuaw la sak ama neng ki ma min sia ti kha kan thang ve nge
0: ha cha tak mai thanga du chan te poi lo nei mai thaya in ei chari in sai don ni
1: pathian hian in eng kim ma min sia a ni tina kan ei zon na konga te le kan nun kong chuk chawa te po hian in pathian min sereng tu kan nei hi kan van nei em em a chu bang chan he la hi kan thang ani e
0: chale mai ti chan longai khatura du te inei ka ringa i han soidon mi
1: longai khatura ka du te chu ka chung te ho cha marwe sami ho te le kan chian te cha marwe sami te le mun sang sang ami te po a sia piang in longai tha se ka thlan sakani
0: ale la chatak mai khanga than san po cha a i than sakte pura na ngai thangei tura ngai la tiro e hun lu takte pi marwa ti min pe kan lo me o
1: ole ke po ka lo me

0: hei tuna chuan in a tlangval lam ve thung te po kan ngai tha chak in ka ringa chuma chan helai kan tlangval to tlangval fel mel deu mai hi han thlan dir vele do nila a pa sa in a ming han zot dila change evening
1: khoi mia chhe che omega vanal du ata hania ka ming pum chu omega themin ti maya meka ti te pon ko thei ni chu
0: ke chuan in tun trum la thana hian englang in than veang le
1: arlalbiak sangana khopui moi ti la sakha gan thlanga nge
0: arlalbiak sanga e thanga ani hi ke ngei po hian in ka du thei em em maya a hla sakte moi ka ti china ti san khan la kha han du chan te an khan chan te in em
1: ama hi zai thiam ka ti shim shima tin a hla te nal hlom boka tin hela phe chu nia khovela ring tu te kanan oma kan be sei berle eng pol tokira har sanate lungaina te tok changom lo theilawa chunga te po chon khupui moi lam kan thir zel hi chon kan nun te poi thui thakana khalngil thei boka a du chan chu tam maya soi tho thor po ma maro chu ne khatiang kha thang pui chu ne maya
0: ale kha idu chan in soi po toy fel takin a chatak mai ni ran soya kan lom le a te chon in longai thatu ra du te hi nem
1: ne ngai thatu ren cha maro islam ka thian te khagan thlan sangatin islung dara ma faka tan gan thlang pokanga tin dar lung lama ka thian te songsong tan te le nang ma tan te po ni sela tin he hla lo du tu le radio lo ngai thar ve thil songsong te tan kan thlang ange
0: ka lom le mai ka miran thlan saka ti chuanin kan zawa in i thlan sak zong zong te pon kan lo ngai thanga nang ma tan pon la than mani se kan lo than lek sak ve dai teng se
1: e lo mo me
0: ale ai hun hu tak te vin pe kan lo me
1: pe po ka lo me

kan langai thak ta khatan na lo ti la ane tununa hianin malthan a na lan pastor bia zai pol te larem kan ngai thaho me kane kan ngai thak dot le atan chuan ero puinan ti la ni anga mangai hlamoi ti in arun zomang

kan ngai thak ta kha ma ngai hlamoi ti la ani tun chum mal than huna kan hlanu nong ber tur swai tu ro pui ti hlai lo ngai thang u

kan la ngai thak ta kha shoi to ro pui ti la ani ole chu ti zong chu ton chu mal than hun na lan pastor bia zai pol te hlarem kan ngai tha khau thei te chu an lo ni le ta akash vani aizol la changa puan chwa ani hei hi akash vani aizol ani voina ta na kan hun lo top ta a program puang tu hi silal eng zuale kania control room engineer duty hi arlal rem ruata ani ngai thatu zong zong te in zawain mutui mangcha vek ole jai hind.